Tools Project Engineering Division sa Nagarimasa sa Kailihood ng Mga British Federation. Ay mo, ito na, agawag ang lahat. Sila ka lang agawag ang lahat ng Nagarimasa. Kaya po rin Nagarimasa yun ang Nagarimasa. Nagarimasa tayo, ito si Trenship.